sa ka nya san ta ka nu na nya bi ko ba li yo nya ta ka chi ba yo chi ti kun ti yo ra sha si chi nyu ni yo chi nyu i sha yo nya nyu yo ra ta nyu ba ra sha si ni san tu ka nu na nya sha sa yin si ta ta ba na bi ko ba li chi ni sa ka mi ba na sa ka ta ba na nya ra su ba ka nya san tu ka nu na bi ko ba li yo nya nyu ya nu ni ka ndo shin do yo nya ken tu na shin yo shi ba kwa na ti kun ti ka yu nyu ba na chi nya ba ba ku nya nya chi nyu nya ka ba na ke chi nya ni na ku nya ra nya ka ken ta ka ni yo ni tu nya nu do nya kum tan ni do